moun pa joué. Mwen di woy, madame oh, gade la peine oh. Mwen di woy, madame oh, gade mizè vwe. Tigri kaze bi waleta, ki koze ay ay ay, ki koze wo yo yo. Li fin kaze mi waleta, ki koze ay ay ay, ki koze pou n pale. Se la fwa nou.